0: No adi ade amano.
1: Adwuma bi na me famia.
0: Adwuma bi na me famia.
1: Ye yime de.
0: No abi ye yime.
1: Ni sai na manya ma.
0: Ni sai na manya ma.
1: Kuma kola no.
0: Kuma kola.
1: Sai pa
0: no. No sai ba.
1: Kase wo sa to me no.
0: Wo sa to me.
1: Awo ma bravo.
0: Awo ma bravo.
1: Awo mi fie.
0: Na awo mi fie.
1: Aye sai de no.
0: Aye sai de.
1: Bi awo wo

0: akwada no onko do ye ma me frem no so na ma me e ka me ku anka o kina on be decide that say en chire christofo ana me ka te na adam fo bi say ana me chire na ko ye toladi and do 1 hour na woman frem say papa no siri papa papa mi da waso papa ma da waso de waka no sa akwada no odi da ko school na sa na oka sa pepe minya minim adia api mu sesia wo so minim mpaya wa bo a sesia bo wo so a wa be ma bu wo se kristo fo de bebre a be ma bu ya ba akwada me ba yi kabi ana me boa
1: papa no kure
0: na me ba yi kabi o se papa ono o ye djuba o katamanton
1: makola
0: Mokola wa
1: fire service
0: wa na niamu ekoso sa mokola ni sa kata manto niamu no hey man friend enna mi ka se uto ade okrom wabue store memfa unsa same duni nyina nshawa ya se no akotra ho yesu bi da wase maba store yi die ready mi se wa dumuniti mi twa adibode for niamu nyina mu ready kasa minia tie mi stop that why because niamu bi ekoso Missy Adi Tonu obi di bay neto wa kwa di bay gran odi to adie. Muni muntia. Ebia baby o to adie no. Abuabi betomu wade bia obu stop eh. Na atem. He. Kai ti ne. Na neno mechile ne mami no mi insa. Toladi. Ansa na abuabu rumu no. E kresu fodi bebre edi dia. Wanti. Wanti chibu. Ya. No, they are see ni kitchen. Intino, bebre na adom mwa, enye mwa. Spirit in ebe chan, de mwa ni ba. Sa kan chino, o chinobe chuchu mwona o de san di di, o benye yadi ye. Mutiye. Me se, o bi biyara, a o chie mi, on chiro sa di intu o me di wey chwa mwa. A fin su, bisa se kano, adin tino bi be trabo ntin. Noti akonga soa osoro soa no atene no adentia bisa mami bisa papa ese de sey enje twen di bie ntino hu mbona nya ho hu kwan binum kwan min kase binum hu kwan na wo sawo niamma osore na wan chia akonga na minua e bia nipa obetira so no onim nipa oyɛ ewo spiritual rem odibeko so eden Akwatia, obi wa office. Ohu na na for paper so betena no asori, betena akonga isu. Mpacho wa yani sa. Obe sori wa akonga isu a, e wo dia ye. Odu nsa du 5 yi. Enumu yi. Odu be si akonga isu, odu be ye nsa se fasi so. Na ka se se okra eti akonga ni mu a. O yi ni efio. On sori. No apaja usa no. Ansa no be ma ne pa wo atrasi. Diem ye niam bia na yan yira christofo why because they say ye di achine too much and the christofo bread too much yan ye hwe ni bia mpa no ka mpa no nkiawo diem ansa na ye di beba no enam bribi so ansa na ye di ni beba ansa no bi beboa pa wo honan mu no enam bribi so
1: papa what kind of proverbs are you
0: yanko
1: Proverbs
0: 22,
1: 22
0: verse 13.
1: Was it the awo?
0: Me baden.
1: Me bad the awo.
0: Osi me bad the awo.
1: Na eye.
0: Na eye.
1: Sa.
0: Tie mi. Me bad the awo.
1: Awo.
0: Obi o ye crown di bida.
1: Di bida.
0: Oh, ni pa bebro. Christ for bebre.
1: Papa ye de se won ka hwe kura o. Bi bru 10 years, 5 years, bi ni bida.
0: Na woni mi se sa de no. Eye spiritual direction. Obi o baby okoje store no. E se odi honey go fam.
1: Sa.
0: And milk. Sadia no, it's very powerful. Nedi Shiraba no. Oh yeah, and today you complain. And that we are saying no, I can't get it to me. Ah, odi twa diye. Ah, odi nyasika. Now Christ knows you. Now so do I can't get both of them. Yanko.
1: What's it? The war.
0: Me bad the war.
1: Na eye.
0: Na eye.
1: Na what's it? Ani echem war.
0: Na echem war. Oh, who do you mean?